0: sumagap katabang siyan.
1: Lain di pulon,
0: lain di hati.
1: Okay, menama kasih, mate.
0: Sama-sama.